luku ku fanga sente ya pitsiola kemi ko meuta tsaya na na bomme tu sa kan na tuti mana reclaimed me cbc na lauti.